0: a babban masallacin Juma'a na Tehran ko yaya yanayin al'ummar kasar yake
1: a wannan lokacin ba ka iya gane ma wane ne masu tsauraran ra'ayi ko ba masu tsauraran ra'ayi ba lalle al'ummar garin gabaki ɗayan su da hankalin su ya kaɗu sosai suna cewa yanzu da aka fito da gawan shi ana program da rufe shi sai abun ya dawo musu sabo ana alhiki ana ta kuka
0: Shi Najeriya masana tattalin arziki sun bayyana irin illar da ke tattare da ciwo bashin da gwamnatin tarayya ke yi musamman ma a daidai lokacin da ake fargabar bashin da ke kan kasar zai iya karuwa zuwa naira triliyan 20 kafin nan da karshen shekarar da muke ciki.
2: Na farko babban illa shine za ka ga akwai wani abu da muke cewa crowding out wato kan gwamnati ta babbake ƴan kasuwa daga samun bashishika wurin bankuna. So wanda da ƙarshe za ka ga ya illata tattalin arziki.
0: To akwai filin mu na gane mu na hanya duk a cikin shirin amma kafin nan sai na karanto labaran duniya. Sunana Aisha Sharif Baffa. Shugaban Amurka Donald Trump ya yabawa abin da ya kira bajinta Amurka da kuma rawar da kasar ke takawa a duniya. Ayin da ake wani taro na kaddamar da bukukuwan cika shekaru 250 da samun yancin kan kasar da yake jawabi a filin Mount Rushmore waje mai cike da tarihi a kudancin Dakota Trump ya bayyana Amurka matsayin kasar da bata taba karaya ko gaza cimma burinta ba sai dai ya ce Amurka na fuskantar barazana daga abin da ya bayyana da masu tsauraran ra'ayi yan cikin gida
3: He's due to deliver a speech before returning to Washington for the
0: major. Bakin BBC ya ce ana sa ran zai gabatar da jawabi kafin ya koma birnin Washington domin halartar babban bikin cika shekaru 250 da samun yancin Amurkan da ake yi inda kuma za a yi bikin wasan tartsan wuta mafi girma da ba a taba ya gani ba a duniya. Miliyoyin mutane a sassan tsakiya da kuma gabashin Amurka na fuskantar tsananin zafi a ƙarshen makon nan lamarin da ya janyo cikas ga wasu bukukuwan ranar yancin kan ta Amurka. An soke wani fariti da aka shirya gudanarwa a ranar Asabar a babban birnin kasar Washington saboda tsananin zafin da ake fama da shi inda masu shirya taron suka ce sun dauki mataki ne domin kare lafiyar mahalatta taro da ma 'yan kallo. A kwanakin baya bayan nan dai birane da dama Amurka na fuskantar yanayi na tsananin zafi da aka jima ba ta fuskanta ba a cikin shekaru fiye da 10 yanda kuma masana sashen yanayi ke cewa yawan danshin iska ya kara dagula lamarin. Prime Minister Poland Donald Tusk ya yi gargadin cewa watanni masu zuwa ka iya zama masu matukar hadari ga kasar sa saboda barazanar da ka iya tasowa daga Russia da kuma sauye-sauyen da ake gani a yakin Ukraine. Tusk ya ce bai kamata a yi watsi da irin wannan barazana ba. Yana mai cewa Poland na gudanar da atisaye daban-daban domin shirin fuskantar duk wata barazana da ka iya taso mata. Prime Minister ya bayyana haka ne bayan rahotannin kafafen yaɗa labarai da ke cewa Russia na shirin kai har-harar Poland domin gwada kungiyar tsaro ta NATO akan matakin da za ta iya dauka. Rutadi sun bayyana cewa bayan likin wato bayanin likin asirin Amurka sun nuna cewa manufar irin wannan mataki ita ce matsawa kasashen yammacin duniya lamba domin su dakatar da goyon bayan da suke baiwa Ukraine. Sai dai zuwa yanzu fadar White House da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ba su mayar da martani kan bukatar da BBC ta yi musu kan yin karin haske akan rahotannin ba. To labaran duniya na zuwa muku daga nan sashen Hausa na BBC. Russia ta ce sojojinta sun kwace birnin Kostyantynivka da ke gabashin Ukraine, ɗaya daga cikin wurare na ƙarshe da sojojin Ukraine ke da ƙarfi a yankin Donbas. Sannan kuma birnin hanya ce da za a iya shiga birnin Kramatorsk da kuma Slovyansk. Kwace yankin Donbas na daga cikin manyan manufofin Kremlin tun bayan fara yakin ƙasashen biyu. A wani bangare kuma da ke arewacin ƙasar an kai har-har da jirgi marasa matuƙa da kuma har-haren makamai masu linzami a birnin Sumy. Shugaban yankin da ke arewa maso gabashin kasar Oleg Hydrov ya ce akalla mutum hudu ne suka mutu yayin da kuma 27 suka jika ta sakamakon har-haren. An buɗe kafofin wato kofofin babban masallacin birnin Tehran domin baiwa jama'a damar zuwa yin bankwana da gawar margayi jagoran addinin Iran din Ayatollah Ali Khamenei. Ana sa ran dimbin mutane daga sassa daban-daban na Iran za su rika wucewa ta gaban akwatin gawar yayin da ake ci gaba da gudanar da jana'izar girmamawa ta ƙasa. Mahukuntan Iran sun ce suna sa ran mutum miliyan 20 za su halarci jana'izar wadda za a shafa kwanaki 6 ana yi a Iran da kuma Iraki. Za a kabar jana'izar ce da binne tsohon jagoran addini na Iran a garin sa na haihuwa wato Mashhad. An kashe Ayatollah Ali Khamenei a farkon yakin Amurka da Iran wanda Isra'ila ta goya bayan Russia bayan sun kaddama da har a watan February da ya gabata. To ƙarshen labaran duniya da kine daga nan sashen Hausa na BBC. Tuma da la yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su kuma zamu fara ne daga Amurka. Inda shugaban kasar Donald Trump ya jinjina wa tsarin mulkin kasar sa da ya bambanta ta da na sauran kasashen duniya a daidai lokacin da yake kaddamar da bikin cikarrar kasar shekaru 250 da samun yancin kai da yake magana filin Mount Rushmore waje mai cike da tarihi a kudancin Dakota. Mr. Trump ya bayyana Amurka matsayin kasar da ba ta gazawa kuma ba za ta taba gazawa ba sai dai ya ce Amurkan na fuskantar barazana daga abin da ya bayyana daga masu tsauraran ra'ayi yan cikin gida. Rahoton Khalifa Shehudu Kaji.
4: An fara karshen mako a Amurka ne da bikin samun yancin kai a filin tarihi na South Dakota inda aka sassaka fuskokin tsofaffin shugabannin kasar George Washington da Thomas Jefferson da Abraham Lincoln da Teddy Roosevelt a jikin wani dutse. Shugaba Trump ya bayyana cewar yana fatan shi ma a sassaka fuskarsa a filin sai dai ya ce abu ne mai wahala hakan ya faru. Tuni dai ya gabatar da jawabinsa a filin inda kuma daga bisani ake sa ran zai koma birnin Washington don gudanar da babban bikin cikar kasar shekaru 250 da samun yancin kai. Kuma Trump din ya ce alwashin zai jagoranci wasan tatsun wuta mafi girma da aka taba gani a duniya.
0: A gaida Khalifa Shehudu Kaji. A Iran an fara jana'izar tsohon jagoran addinin kasar Ayatollah Ali Khamenei a babban masallacin Juma'a na Tehran inda aka jera akwatin gawar Ayatollah da sauran iyalansa hudu da aka kashe su tare. Ana son ran mutum sama da miliyan 20 ne za su halarci jana'izar tsawon kwanaki 6 a cikin tsatsauran matakan tsaro. An kashe Ayatollah ne a wani harin lugudan bom na haɗin gwiwar Isra'ila da Amurka a ranar 28 ga watan Fabrairu. Badriya Tijani Kalrawi ta tuntubi Yahya Mulumfashi dan Najeriya mazaunin birnin Mashhad na Iran din domin jin yadda shirye-shiryen suka kankama.
5: Jagoran jin jahalin musulunci na Iran Said Al-Khamenei tun bayan shahadan shi saboda dalilai na tsaro sauransu ya zama na cewa ba iya yin jana'izan shi ba. Aka fara programs din jana'izan nashi a babban birnin Iran din wato Tehran kenan wanda mutane manya daga kasashe shugabannin kasashe da shugabannin addini suke shiga inda gawan shi take a musalla da Tehran suna yin sallama da shi suna yin addu'o'i da sauransu.
6: Shi kadai ne yake babban masallaci na Tehran ko kuma tare da sauran iyalan shi da aka kashe?
5: Eh yanzu haka tare da sauran iyalan shi ne wanda suka yi shahada tare da shi a inda yake.
6: Kamar misali kwanaki nawa za a dauka ana gudanar da wannan jana'iza?
5: Akalla dai shi tunda abin ya zama ba a gari ɗaya ba ne bayan yau da gobe a Tehran akwai kuma wanda za a yi shi ma zuwa Cibi kenan a Qom sannan kuma za a tafi da shi birnin Karbala da ke Iraki da Najaf a ranar kamar Laraba kenan wanda daga nan kuma za a dawo da shi birnin Mashhad da jamhuriyar musulunci ta Iran wanda a nan ne za a rufe shi a haramin Imam Ali bin Musa a Reda wanda rufewar nashi zai zama ko dai ranar Alhamis ɗin da tsara ko kuma ranar Juma'a.
6: Shin ya yanayin yadda 'yan ƙasa suke a daidai wannan lokaci da ake cike da alhini?
5: Wato da gaske idan mutum ya san yadda al'umman Iran suke tun a wancan lokaci kafin shahadan shi yadda suke suna tsananin ƙaunar shi wannan bawan Allah. Babu bambanci tsakanin waɗanda suke masu tsananin kishin addini ne kamar yadda ake ce ma wasu ko kuwa waɗanda ake ganin suna da wannan. To amma a wannan lokacin sai abin ya zama na cewa ba ka iya gane ma wane ne masu tsauraran ra'ayi ko ba masu tsauraran ra'ayi ba.

0: abinda ake da tabbaci ba ma wai nan gaba ba kamar musamman shi mashahad da ya zama nan ne za a yi rufewa din ana hasashen mutum fiye da miliyan 30 ne za su haɗa
1: ya batun matakan tsaro a wannan lokaci
0: lallai hatta a kamar shi birnin mashahad wanda ba a riga an zo ba idan mutum ya duba zai ga cewa yanda tsarin garin yake a da ya sha bamban da yanzu ma'ana an tsaurara matakan tsaro sosan gaske kusan kowane titi za a ga akwai canji akwai check up akwai abubuwa da wanda aka sanya wanda yake nuna maka cewa lallai an yi tsari cikakken tsari na ba mu mahalarta wannan jana'iza din cikakken tsaro kuma tsaron zai zama ta sama ne ko ta kasa ne ko ta ko'ina sun yi cikakken tsari na tsaro
1: Yahaya Malumfashi wanda Najeriya mazaunin birnin Mashhad na Iran kenan to ofishin kula da basuka na Najeriya ya ce akwai fargabar bashin da ke kan kasar zai iya karuwa zuwa naira triliyan 20 kafin nan da ƙarshen wannan shekarar ofishin ya gargadi kasar da cewa yawan bashin cikin gida da gwamnati ke karba zai iya cinye kusan kashi 90 cikin 100 na kudaden shigar da kasar ke samarwa kuma hakan zai iya zama barazana ga makomar tattalin arzikinta Karhotan Zubair Ahmed
2: Ofishin kula da basuka na Najeriya ya bayyana yadda kasar ke kokarin kare ciwo bashin da ya kai naira triliyan 4 tsakanin wannan watan na Yuli zuwa Satumba domin cika gibi a kasafin kudin shekarar 2026. Shugaban ofishin Tilewa Adibajo ya ce sabon bashin da kasar ke kokarin ciyowa a cikin gida ya zaka fargaba ta yadda zai iya jefa kasar cikin halin kakanikayi. Masana tattalin arziki dai na kallon haka a matsayin wani babban kalubale. Dr. Murtala Abdullahi Kwara malami ne a sashen nazarin tattalin arziki a Jami'ar Umaru Musa Yar Ado da ke Katsina.
3: Wannan bashin yana iya kasancewa daga bankuna ne ko kamfaninnuka ko kuma mutanen gari ko kuma daga CBN ta hanyoyi kamar haka. Na farko muna da wata hanya da ake cewa FGN bond sannan akwai treasury bill shi wannan bond din yana iya zama treasury certificate ko kuma development bond ko wani makamancin haka sannan akwai treasury bill bambancin su da wancan wani yana karewa ne zuwa wata uku wannan kuma yana farawa ne daga shekara 1 abin da yake har shekara 5 sannan akwai wasu hanyoyi wanda gwamnati tana iya amfani da su domin ta ci bashi a cikin gida.
2: Kazalika ofishin kula da bashin na Najeriya ya fitar da jadawalin da ke nuna bashin da kasar ke ci a cikin gida ma ya kai intaha. Domin kuwa ya kusa kai naira triliyan 10 a cikin kashin farko na rubu'in shekara. Na tambayi masani tattalin arzikin shin ko akwai wani alfanu ga ci gaba da kabar bashin da Najeriya ke yi?
3: Shi wannan tsari yana da fuska guda biyu. Yana iya zama tasiri saboda yana yakan iya hana ita gwamnatin ta fita waje a neman bashi idan ta iya ta samu bashin da take so a cikin gida wanda za ka ga cewa bai kai illa ba kaman bashin waje sannan kuma yana iya raya tattalin arziki idan an yi amfani da shi kaman yanda ya dace to yana iya haifar da wa'annan abubuwan guda biyu amma babban abun illai za ka ga cewa a kasashe masu tasowa musamman kaman Najeriya kusan illai ta fi yawa na farko babban illa shine za ka ga akwai wani abu da muke cewa crowding out wata kan gwamnati ta babbake ƴan kasuwa daga samun bashi shika wurin bankuna so wanda daga ƙarshe za ka ga ya illata tattalin arziki sannan za ka ga shi wannan ana samun matsala ta matsa kasafin kuɗi in gwamnati ta cika cin bashi cikin gida to sai ka ga kasafin kuɗin an matse shi ya zama cewa kullun a mace ake kasafin kudin kasai.
2: Rahoton ofishin kula da bashin ya kuma ce bashin cikin gida zai kai naira triliyan 15 nan da ƴan watanni abinda ake hasashen zai iya karuwa ya zuwa naira triliyan 20 nan da ƙarshen wannan shekara. Hasali ma dai a cewar rahoton kasafin kudin Najeriya da ya shafi muhimman bangarorin rayuwar ƙasa da suka hada da ilimi da kiwon lafiya da tsaro da magina hanyoyi da sauransu na ta'allaka ne ga bashi abinda ke cinye kashi 90 cikin 100 na kudaden shigar ƙasar da kuma ke zama barazana ga makomar tattalin arzikinta. Zubairu Ahmad, BBC Hausa, Abuja, Najeriya.
1: To yanzu kuma sai filimu na gani mun hanya. Fadar shugaban Najeriya ta kira ga 'yan ƙasar su riƙa mayar da hankali ga gwamnatocin jihohi da na ƙananan hukumomi dangane sun sauke nauyin da ke kansu na samar da ayyukan raya ƙasa da inganta rayuwa da nufin bunƙasa tsaro a yankunan karkara. Fadar ta ce taɓarɓarewar tsaron da ake fama da shi a sassan ƙasar na da alaƙa da wani fanni na ƙaruwar matsalolin rayuwa da rashin samar da ababen more rayuwa a matakai daban-daban na ƙasa duk da ƙaruwar kuɗaɗen shiga da gwamnatoci.